스테이션이 혹나 속인 체스피 공업아 지원에 심한 석세 스튜디니 포이도 무라니코 아로 서순과 달리 아츠키 정법이 스테이션이 혹나 소나만 긴 스쿠버 지오 힌디 코보랑코 아로 스쿠버 지니 미닛 봉오 딜리 스테이션이 흥미시 코보랑코 아츠카이나 스쿠버 지니 미닛 큰원에 심한 웨스턴 뮤직 프로그램코 스테이션이 혹나 소나만 긴 스쿠버 지오 딜리 스테이션이 코 비빗 바라티 프로그램 아츠키 판카코 아츠키 심한 큰아 속인 존존 스쿠버 지오 Hindi ko bawang ko, at kung ba din yung minute po ko, absent station ko, at simang English ko bawang ko ba, knaso naman gin. At kung ba din yung minute ko, at simang na chasong ko tali, at kitrang ko yung station yung atatinga, at kung ko lachi ba diyo, daily station ko, vivid bahati program ko, at simang knaso gin, uni jatmano chisa ba diyo, hindi ko bawang ko, at chisa ba din yung minute po ko, English ko bawang ko ba, knaso naman gin. Chisa ba din yung minute ko, at chasong ko tali, at kitrang ko, at simang yung station ko, knaso tayo gin, Cisa kolachi baju nasimang mandeyono nanggunirang ko dakke onggapa program ni bidang otari gaman flagship program ko knasogen unni jatmano chasungatani atski chanko ba nasimana watatken. Chigini sanjachiyo nasimang daily station ko hindi ko barang ko knasogen. Chigini bajini minit pongo dongkhengpa program ko iatken. Chigini bajini minutes kung borogi trangko na simang knaso naman gin. Chigini kulachi bajio, daily station ko vivid bharati program SMS ke bahane VBS ke tarane ko adats khaenga. Jol jol chigini sutpunga bunga bajio vivid bharati jharoka, sa bajio vivid bharati hit, super hit, sa kulachi bajio vivid bharati manchahi git, gini bajio saljachi ni English ko borang, gini chibunga bajio sa paksani hindi ko borang ko, gini kulachi bajio vivid bharati program, Ketam baju Hindi ko borangko, awak ketam minit bawani, ketam minit kemana bon kami English ko borangko, nasimang daily station ikon kena so naman gen. Kini kita transmission atam ni bunga sot bunga dok baju ni apa cinggen? Dok baju nasimang na biatan ni orangko kena cinggen. Dok baju ni minit bunga nasimang silong station ko atas kain kepa ko borangko kena so gen. Isu ni nak matilan ni atas kecangko nasimang na dok cik bunga baju ia station ni watatinga. Dok lachi baju na simang atskani gandang sendang ni bidang otari gaman documentary feature ko knan maksana atong gitang ko ba knaso gen. Sni baju Tokyo House program mo kumay sanu ni ngapa Hindi film mi gitang ko na simang watat gen. Sni kolachi baju Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni mangsa sponsored program ko na simang knaso naman gen. Chet baju Hindi ko borang ko aro chet baju ni minit po English ko borang ko daily station ko tatskay nga. Western music program ko na simang yas station ko chat kung bajio kna so naman gin. Chat ko lachi bajio sports gan program ko daily station ko tats kainga. Jol jol na simang chat supri bonga bajio absent station ko hindi ko borang ko. Sku bajio English ko borang ko. Sku chi bonga bajio sports light. Sku ko lachi bajio vivid bharati program. Tkung bajio hindi ko borang. Tkung minute bonga English ko borang ko. Arbon kami tkung minute ko ni tkung ko lachi bajio na vivid bharati program ko kna so naman gin. Nasi mama dalam nunsong mendung-tang program aku semua yang baksa kan dekik biat suaha. Yon akashwani cura semua ada oprungi dok baji ni minit cik bunga uyaha. Nasi mama ya semua, Heavenson sangma aruni doni isonar matelan ni atski trangko knanggen. Gitrani kata bicong rangara. Kristuan zanggini rama. Nito gupa agasako aro matlaha asako. Ye gitrangko nasi mama da na dao jol jol watatinga.

I solar masak manitan ka sa khona simang ya hebel son song ma aruni dolni i solar ma chelani ko ya phrungu i solar ma chelani ats ki tang watani sumay bon khamek na sona mana ha yan akashwani chura sumay da aprung ni dokla chi ba jong e ha simang soni ba prangan ti ya sumay ok na song ya gata ta on simang hindi lesson ko ok nang skana man gen ta ni hindi lesson ko skyo ne ngapa ma khangsal di shira aro yes kyo na ni ba ko eng pa bi sa ngara tapsera marak aro chon kame marak

Nasimang makangsa di siya nis kyun ka pahindi les ng kok na suna wa na ha. Ta na simang na aruna chali chasong atali gi trangko wa tatinga. Yano na simang nishi gi trangko na suna wa ngin.

0: na si Mang sasong tanong kita ko ato ni sumoyo silveres parok ni kita ko kena so naman ha dao dagdag sa ni jam na si Mang luton mo mani kita ko kena uska naman gyan kita ng inga sa ni de suan aroje kita kusiyo mo ba
1: to shuru karein mas

Simang luton mo manikirang ko kena suaha yano ni program ko atani so merang babu na ha jol do na simang dile wala kebabi party maksana ci sabaju hindi ko baru ci sabaju english ko ko nang naman gen yan akashwani tura

Nasimang labik son song mani ang ni ka sagat cham ko arus kang no mali agit ko kena son naman ha tau ya somerang kima obo ya program ko tani somerang babu nasya ha dek tak sana jamin asimang sisa ko laci baju ngahon flagship program jana hit yojana eksa miksha ko kena naman gen yan akashwani tura.

0: mo ang ngelok tani sumoy da nga success ki pani kam go ba ka inga jukun school an chitti mani gman anga nokon dikin dong na gta na nga ang ho viara crafting wasin skang de anga craft ko dakna na min nam na ka pas sa ma lekin anga max rang ko bas na min interest wa ni cha mano nokko dongo dakin dong matang sumoy nga bisa lang na nokko cha ani rang go thari ni cha mano nga pikari na ba interest ung ba ha chen sa lo lok tan rang namang nagta pa chinga ulo nga saksa private bakery class ung gapa saksa ang ni junior ko biku ya tiga mung bici di angha di angi mung angha dikin kambang ko kak nak tak baca ngah unyo tak menang ni dikin tu so aku dikin mung na jengi department nara ya mesra department nara angku ada kami kulguk tu ni kulguk tambah siu ko nanga nami dikin segera cinga unyo angku ayat tu mana sulung mana anti kami ni training ko rana bikari na training ko skill nak tak angku watataha nami ya cul nanga ya chance ko rai mung nangi mesra department ni pangi blok ni dekapa tim ni mendarang ko mutiara nak kusyuk dekan sin ami jangi thangani angi ta adun thangani de angare musung pa ya esosini chuan ba ha ni sa mano anga training angko mat nani cha mano anga ri pabl emang na ang na ya food license rang ko ba and block ni kita register ka emang na ha aro yasan ai gi cha angko dung thang dung thang department rang na ba training nga to ta ta wa shilong chini ri pabl ani cha mano angko ni hu na ba wine rang thadi ani training na wa ta ta ha and ki mang uni cha mano ya college of coming design so ba angko craft na aro bakery na wa ta ta ya ha uni cha mano ri ang pa bisyo ba anga advanced course na kita watataya ko man ha tau de anga nokko antang ni business ko bachinga kita man ha aro ang ni business ra ang ni brand name mara diksha product ko nga anga de da de dalda greyo dunga ya Sherwood school ni sepango anga kon bikal ko dakka deke biar ang na order ang kor a birthday rang na order ang kor a aro bang abang ja sepang jolo dunga pa dukan rang na salanti regular supply rang ko kainga dakke angi nuktang na anga da de na men support ko mat na aro wasa nung ay gicha department na ang ko tentang sungrang ona ba master trainer dakke ba cakala anga tentang karo hisni bakrang chir imna banga magparang na skill na ha aro anga tang ba anga de school ka gapong ani man sumbaro ni school baro na de school kam ka imu ya sunye ba salu de chokor ay mang na jeranga nokko magparang dunginga mo working women sang na musung bati anga training ko ba oninga beban ang certificate ko do naman ko jan di ba ang gata lakay mong changnas ka parang matang na support ko matnas ka parang na de ang training ang ko po nga jagani ni course ke sa ko nga jagani na takay mong na wano bikari ko na bikari ko sa nungkita charang tariani aro confectionery mo juice wala ka parang ko ba nga on chapping nga Mutala madam, nambay hanap ni ndak ba experience ko kana naman ni. Dao ang na os os kaya madam. Na ini kanyo ya MS Arlestara, songo dung kapa ni chikrang nara, may dake dakchak anirang ko ba benefits rang ko wa mi chikrang no na. Ya MS Arlestara na men dakchak anirang wa ni manang adan tangon skang ba sakyum ching na kita man gen. Minizak mano ang ni kapan magkaparang na ba nga dakchak anirang na nirang ko ba nga tangan nagkaha. May na dyan salot nga bang pagitaw ang gen ba cinti kung sana ba tangkana de nek kamu sumoy de nek kaya mo una mutang cengwa cenga jerangan cengi group saving orang dong aciam babi orang ni dong aciam orang ni ko cenga loan dakke mengra siuna altu ayo nak tamat na dakken nek kamu sumoy orang ko cenga cakal na tangkapa serang ko tak cakyo nak tamat na Mutala madam, na indak pa nang gapa experience ko share ka anina ang abibira a, na indak ka pa chuso ka pa janggi tangan ko kena e, sa ka pa magaparang baba ni chikrang baya didiani ko on nanggin. Taulas ka pa sektor ara social inclusion aro social development ang gapa masay?
1: Iya sektor ni kaman a ganas ka, tao niya ni agan gapa ko nga alam la agan dapnas ka. So, iya training nga ko matin ba dao tinga nukna matin nga liyani janggi tangan niyo may dakupa dung tangan niyo tinga rapa na matin ha tinga gyan kushu ha. Aro biya ba dao master trainer ni sung lang chiri ang self-help group members. Aro tinga self-help group siyang ala sawa sung ni magaparang. Sung ni magaparang na tinga dakupa dung tangan niyo rapa na matin gyan timong ode baita kuchi ni katamo. Ade iya rang naba department rang ni dakchakani chisa mo dengtang department mong tunga nangrumi kam ka ani chisa tunga iya mechit ma rang naba magpa rang na nambata changi thangani ko on nagata matninga iya ni kuman ade blooming department rang ko pa mutchil nagataska aro blooming kushu a mena

0: Emergency
1: social inclusion aro social development ang gapamasay?
0: Huwitan. Social inclusion aro social development jekon SIST ang neba mga. NRLM nara kanga chogri gapa aro bulgri gapa noktang rangko self-help group na patna gata joton kainga. Jirakudi uwa mongba bulg nange bakura na gata mangin. Mande sakantian antang tangi manguni rangko matna gata buldunga. Hindi ba? Awareness tong jawa chimong ode. Ba ya tani rangko department rang egita chinga sungona sukatna manjenga chimongodi ya rangko matna gita ning nakani rang panggen aru ya ning nakani rangko chini tang pun cha chini sungi ma ga parang sungi phag parang sa ning nakani rangko chagoni ga wani asel ba chini sungi ma ga parang pun gri ga pa noktang rangoni ona bagnang mande sakantian antang tani man gani rangko matna gita buldunga aru wa rangko matna gita chinga ya mande rang na ba tak tak social inclusion or social development ni nungo ba kam ka ko cha nitna ma ninga aro ka ba ka inga aro social inclusion social development ni gita cha explain kana na nga ode ba a so mai ko nang gen uni ni ka de kya a gan gen chu ode SIST ni gita cha group rang ko target ka e bishong na bishong ni man ni rang ko cha su kat na ma jot ni ka inga
1: SIST ni gita na simoni target group rang ra sawarang wa chu
0: SIST ne gita chini target group ara sigpagri magparang jerangan noktang ko chulainga aro migrant workers disabled groups aro jerango aarang you know kamjin dongja ndakpa mandirang ko ba chinga bilgri gpa mande ne channa aro migrant labor isolated community yarang ko ba chinga target group ne channa
1: puchma bode parang bongen mase
0: witam
1: aro bi sarang man Matala madam na sector gebrikon nam painting na talatyo na hanina daw self help group po dong ka mama ka parang narana si mga ra may bakapa training lang ko ni nga warang ni kaman buon ti sa ching na talat naman gin mo
0: self help group po dong ka mga parang na sa ding tang training lang ko na abisyon ni mga parang ni changa sa pa ko ni trike mo na ching ni block ko dong ka staff rang iya staff rang ding tang mancha livelihood staff ni siyo kaha bisyon ko ching mo project executive livelihood farm aro non-farm. Farm ni agano de gamme gyani, aro jilla ka aniko nirukpa staff. Aro non-farm ni agano ode, bishong na dungtang babel chiwala ni training o gentum achar thariya ni, achar thariya phalgupa rang. Ina rang ko chinga non-farm ni channa ni. Self-help group dungupa magupa rang na, chinga bishong ni changa sapa niko nigreke munga, gamme gyani training, ni nungo gen chekai mushroom cultivation training, livestock training such as poultry, piggery, goatry, aro integrated farming cluster ko chinga siuki nuna block ko chinga sumu mande rangna dungthang mancha natural organic pesticides ba chemical grade sound thalina jeko chakhal gen chinga ode ya bishongi gamme gyani no bishongi asam rang ko chakhala manna wa ndakapa organic pesticides rang ko thayina gamme gyani training no chinga ya rang ndakapa training rang ko na non-farm training ya gan gen chinga ode non-farm training ni no chinga food processing training aro entrepreneur development program babu chiwala ni training rang ko ba chinga bishong na ba ona aro dungtang dungtang training jila khani uba udunga that she already mentioned ka aha yara nara livestock training poultry piggery fishery nakapa training lang ko tina otni na
1: mutala madam takoda madam na so yara training lang ko otnon gapung department jika agriculture department veterinary department wamang baksa ba kam ka ingin mo mo indaki gapung department lang baksa kam ka anilang mo na si mamay pa ni kanilang ko ba chabong anilang dunga mo
0: ni kanilang dungtang dungtang department na hui dunga dunga de may na sung na dam ni magparang pagparang pangnande training wat na skadu nita mo jirangan self-help group na pa ha bisyon na ra self-help group ni gamsata ni ko ma siya mo na bisyon training ko ra na gugaya di ba matang sung ni magparang self-help group na pa

Yan akashwani tura somoy da o ngutamba di minch ko ha na simang dili wala kpa hindi or english ko ron ko na so na na ha ya station pa ron ngi wala ha na simang fm mo sa jero sa points ni mitra ba no fm ni vivid party pa ron ko na ko na man gen yan akashwani tura

0: ba misungna training ram ko ninga chim dibawa da siwen tin office ni angan gaman gatan chinga chak mandirang de sa thadam berang de yanda kapa khamrang o gisik nang ja wan ang gisik nang ta
1: we ndagen chinga yanu dakparang na jen salo permanent registration ko dakpan ha chim uru de chinga wamang na subsidy rang ko bolna subsidy de 1997 lo bai ban ni kita de yan singni mundu para 15% nga chumutan rcha prako sibunga dakke chinga subsidy rang ko na ndakyan nangani kri wamang ya nang dakcheng na nang parang ko dakna nga unas khang nok ma document ko na nangen aro municipality area ode no objection from municipality board ni ko banangen ondake permanent ba em factory ni agan skha ha dode ko matsota ha ode bisong subsidy na apply kana mangen subsidy na chinga form dunga aro form ko chinga mamu ba thangka go sabalang gi ja dena no nga ndaki mangwa ma ni takna nang ba khamla ngara skhang ba building estimate ko ra bana nangen wa building estimate ko ra sawa thari gen ugo de overseer ba ba junior engineer ba thari na ma la indi ba subdivision officer STOPWD building ni ko counter sign ko rabana nangen un baksana ba yako matna gatara wamang cash memo ko nisok na nangen cash memo sumotan lum briani patong aha aro tingtang tingtang nangani rang ko fix asset san di ba sumotan ya pangkham gupta dung gupta singa raw material ngupa nang donja jekai kaldung Parolex, nakbarang na doon. Diyan, di ba? Fixed capital investment ka pa, lumrang na di tinga, mabarang ko, subsidy rang ko, na. Aro nuli, cash memo rang ko, misok na lang yan, submit ka na lang yan. Aro nukni, building ni ko, misok na lang yan. Umbak sana ba? Jirangan, electricity connection ra, wana di tinga, 50% ko di, o linga. Aro, unagri ba? Chanchitpe, nakni, tari gimun bustu rang bangaw o di, tinga transport subsidy ng ba ba dunga? Ode within northeast chungota northeast ni disepong ode wamak na 50% o na liba outside northeast pa northeast ni apalsi na ranga ng gentsim ode wamak na tinga 90% ko na ini gin wan dakit dung tang dung tang gomin ni taksa kami rang dunga jem salu ya process ten dakit nga jem salu wamang subsidy na galaha ugo tinga DCIC Sumatan District Commerce and Industries Department of Process ka walang ko check ka aro unit chang chinari anginya di ba J unit chang tak bibingani ka ulo di chinga state level na sumatan director na chinga uko process ka ani zamano wak plata dakimi wamang uchi approve ka ani zamano di tangka pasarang sokpo di wamang na wamang bato cross ka hatim fix asset na walang ni plat ni 15% ko di wamang mangyan yan gomin site ni tingtang tingtang takchakan orang dunga ini gimun aru tinga yarang na training orang ko bol ninga training orang ko tinga tingtang tingtang biap rawana watat tinga yam training inside outside ngi badunga ye training inside outside ngi pao je unit tanga register ka achim wa register ka gapa unit tanga la sakatham ba sakpi dakke tinga watata aru wa registered unit ton apkapa training rang na tinga stipend ko bol na skangder chaga thamsa achim da de stipend ko increase ka ha bari at ha uko ja phak ko chinga wa mangna ra chabunga bunga dakki bilsi sa no lenga aro mungkapin tak chakam yara jen sanu bisong training ma chot man ha training ra ani ja man no wa mangna GIA ma grants in aid ni bakpon lenga una agriba wa mangna jen sanu wa mang training ma chot ha unodi handloom nang ode handloom ge sa ba tailoring nang ode sewing machine ge sa aro knitting ode knitting machine ge sa andenung gen aro ni ja mano khamba ba chengna gata ba ba ra khulding ra la gata thangka hajal sa ko ba wa mangna ona wala ke ding thang ding thang tak chak kan ram chingi government sa to ni ba to a
2: sa ye mung sa sa ske chim bia ra ya mo I ma bi bi ni ya no ko pa ga ni em pmt ko ba mat na ne mang ta da wa pmt ga pa ra ma ye ko ba thala sa nam gen kon
1: ya ra one permanent registration PMT means permanent registration. And the audio ko wa bimung ko change ka aha uko EM part 2 niya gana. Unu otro de, jen salon a EM part 2 ko matna ha. Unu den a government nang ko recognize ka jok. Wa recognize ka ani zaman no, na a loan lang na gangas ko ba wa registration number o pangchaki. O gangna man gen, aro subsidy lang na ba uko matna ni zaman no den a apply ka na man gen.
2: Nahau wa dasi sauni agak kata EM part tu ngapak mana ha?
3: Uyang mana ha aku? Nekira aku hazal sotpri mana ha? 2004

0: na si mang flying steam mo menit ke pa atong gi tangko kenaso na mana ha tom ke pen program ko na si mang dik dik senjak manok nang skagen yan Akashwani Tura
1: Magic Bevel na kanyara dunuan yung ja yan janggi tangani abachanya ni bakong nga na a sanitary napkins biodegradable pad tampons po ana ke jakat thai na mat gabarang ko ba segen chmoba rong thalan thalani ko de nang thelaya bewal na kanyo ja khalani rang ko khunta bri ba dok pra ko seng jana gata bodol jung bo aru rakpa sabon bas milta ni rang nipal chi ko sa ja khals khabo bewal na kanyo ja khal pa rang ko bodol nas khang aru ja man thangnan jak su jung bo magic bewal na kanyi chi salni da kanyi rang ko dund kat na be bewal nak matung ja khalani rang ko aga chair abat bo kha dung pong bo aru cha sung skarang ko yani bidung ko kha chagi jan agan china di dibo
2: bakra mani chi dak chakar kappa aru dung thog ba biap ko sakan china wat na man gen ta aloni magic biwal na kanina rasung chagabong bu anching ya ko naljuk ki rongthale aru rasung chai rakhina
1: ya ko jin mani nam genina national health mission department of health and family welfare government of meghalaya yatenga
0: yan Akashwani Tura ta somya thamni sni bajong aha nasimang sni kolachura da thamde Tokyo's programo saksa artist ni gapa hindi film ni tangkok nasogen chingana sima da thamo kumar sa ni gapa gi tangkora bainga skang pa na simang jurm film ni kok nang chingen ki tonginga jab koi baat bigar jaye hindi varni se gapa

Asi masak sa artis ni kapag hindi film gitang ko watani sumoyo. Tata mo kumasaw ni kapag gitang ko knaso naman ha. To ang kapan program ko na si mang knangas kagyan. Tao sumoy sni baji meat kolach yung ha. Ya sumoy na si mang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni sponsored program Kisan Bani ni kolachi sapa bako knaso gyan.